na sama borom mom ko digal na wa kon dama lay rendi lolo nak lum deppol tabaski tabaski la deppol waye lepp yalla mom day nak jam rek bi nga xamé ni barkalla dom di ñew na mu teural ko parce que yele rendi ñu digal sun borom diga na bimu jele taaka bi tek ci pour gi dawal neena bimu dawale gisul ismaeil am xarna gis mom bimu rendi mom jappali dom lay rendi waye bimu rendé ba xol nek am xarna rendi mo gis ko ismaeil dom gi tok ci wetam mu sant yalla tuddu yalla kon tabaski lu mata jangat la ndax amna ñetti tombo yu mata yu ci mata baye xel ñetti tombo bi ci jëk moy gëm yalla mu ci tabaski ndax ibrahim ak gëm yalla goge moko yobbe manam mu mëna reñ do gëm yalla del bi ci top moy mëna muñ ndax doom limu nexé ku ko mëna jël diko rendi man nga buñ mu ñak moy ñaar ñettel bi moy digal moy top digal kon doom ji ku ne xamni kon topal digal bayam ndax lolu bu amone sun jamon ji ndax dina soti yaakaruma ko dem bo jëlé sa doom tay ji ba ko rendi yaay ji da moy jël ak musul ak ci digal nek ne ngi du xamé ak bokkam waw waxuma ne jëm ba ko rendi kon lu mata baye xel lañu kon manam bir mi ñett yefe ngi ci gëm yalla ngi ci ñu ngi ci ak lan ak nu mu digal ak kepp ko xamni kon manam da nga am wajur wu koor war nga baye xel ci sayyidina ibrahim mi ak doom ñu ko degalé kon doom day degal wajur mu koor su ko defé manam lepp lu mu dugg rek day barké kon nak loolu jangat kon nit day am kilifa matax sey may jaxade ni kilifa moy la am solo ko am nga solo ko amu solo ndax ko wiru day yomba ko bax kon na kene ko ne am kilifa budé sa wajjam ni dund ko tax nga jox ko ciir sa mag du goor sa mag du jigen yo ñepp ko jox len ak ciir dafa am solo ndax kat ibrahima kat soxnam tay di manana la xay lolu ci dal way soxna sa yoram neeku ci comme yalla ko digal mu an na ca kon na soxna yetim amna lolu bu xewé ci kër gi war nga mëna muñ nak da xamni li dogalou yalla kon lolu lu am solo lo xey dañ koy jagat ci manam tabaski kon nak tabaski di sunna so xamni suratul muakkat la dañ ko sunnal ci ab julit la wax kep ko gëm yalla rek kon tabaski sunna la ci yow mo xam goor nga mo xam jigen nga mo xam manga mo xam ndaw nga tabaski lu yaato yaato la gisuko teunk rek ci ah xale bu gol bi nga xey amul soxna ni ci keur gi tabaski war ko dedet du nonu tabaski ñepp la war yow yi amul soxna te am nga loko meuna jëndi kon war na la xale bi xey xale bu ndaw la sax manam ay wajurum faatu bal ko fi ndono nañ ko jënd te ndono am xara ray ko ndax ak jamm yalla la jigeen ñi kenn ku nekk so amé man lo meuna jëndem xar jëndulum xar waye bul xar sa borom ko jëndulum xar ndax sunna ci mom ñu waré ko goor ko la waré ko jigen ni ku ndikat dañu ni goor mom bu amé ñent soxna kenn ko nekk rek ku nekk da la war rew xar dedet lolu amu ci diilé sunna ci ñepp la war goor gi manam sunna manam tabaski warno soxna ci bu fekke man nako warno bayam bu ko waré man nako ay doomum ñepp xamni kër gi fekke yaal dogal na ñepp ñu am doole ñepp ay tabaski ñepp doobe bu ko neen dawel ñepp tabaski fofu nak liñ fi jangate moy amna ñu na ah kon lool ak yaq la ndax genn keur nga bëgg faare ni fukki xar lool ak yaq la tay yalla mom neena xoolul yap wi lum xool ragal yalla ji kon tabaski jaamu yalla bu fekkene yalla da xantane aw yap rek kon tabaski day digge ñu tabaski digge kon dana ibrahima kon sa mbokk yi wala sa xéet yi dañu tabaski digge yalla suglu wul dawal lum ci soxla moy jaamu yalla mata kon lum gëna bari gën kon képp ko xamné yaa ci biir kër gi da mëna tabaski manam tabaski ga war na la moy sunna sa kon ni sa kaw sunna ci nak moy ki war moy ko xamné at mi li nga tabaski dok soxla waat ndax sunna fi le bo xox.

0: بنو اف ام 106.0
1: yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok ko katan ak ciawarte gor ci bir negu seem ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tey fi rek lañu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gor ci bir negu seem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ba neubul wala feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci carton yalla ci ñeggu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi accident
2: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ni am arthrose ak ni am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu kalé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sa ndugu
0: validé? Doma laaj naka?
1: Gawema?
0: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances gagner.
1: Hein?
0: Ah, kon yang fi ba tay? Loy xaar pour fay ji ga bokku si ndanan wave yi?
1: Tabaski ndanan deug ak wave la. Li ba taxalu wave digital finance la.